0: Chibakalu jero mneti Paula akaba bakata sunamba ndozo kafunya bulungi yazukuse ali kusimba kugamba mugambi ti wama wa mulo mukulembezeo
1: Wamulo mukulembeze wakati kati
0: ochitega dendoza kati mujukiza byatanakola mu kitundu awo Simba owai mbulira lugudo chiche chibulamu yali bakasasira mu katale mukulembeze wa stage wa boda chiche chiri mu kitundu awo chiwagala bakoleri owai nyao ni mlunjo liyo tia sabo tumanja buwele za mganda wangu Okay, to yanze ge bali kuliza mba oye simu baka parliament. Baka parliament ayino kulondola labe ensimbi zikozesebwa zitya ku district. Na endo oze amukuba kugaina kulibibwa local government. Na yenga buvunanzibwa nayo kumanya kitambula mu kitundu. Na yenga ndinga yinza kuba wali ku local government yao banywanyi basolo kuisa muko ku kimotoka. Sibwo bwe kibanga kiri bwe kityo bakikole ko nga bujali. Owaye Simba. Wanyi sabba. Webali kuliriza.
2: Ono waseruka misi silanso mabonga.
0: Tumanja buweleza misi.
2: Halo.
0: Tumanja buweleza mkuru.
2: Kasika akati.
0: Yes sabu. Wanyi. Amisa badatia. Omukuru aba akoza atia. Mbangu subiduo ruo. Omukisoguza nyidem. Wanyi wa ma. Wanyi wanyi. Iye nkulina
3: banango buwereza
0: nze
3: nsaba bakyala babugolombe kunzira kalulu banange mundabire ddala olwokuna oluja nga 23
0: olikubwa n'abakyala oba guni wakyalo
3: ndikubwa n'abakyala munaye kyovola banga nkukiriza bakyala
0: Okay. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Limited. Abakulete dagali ebirime, ensigo zebirime nongosemu ezibala. Eddagala nga Rocket, erwanyisa obusaanyi. Marifos, erigoba obuwuka mu birime. Glymark ne Herbicet, erigoba omuddo mu nnimiro. Eddagala lyonna terina bulabe ku birime wadde ettaka lyo. Balina ensigo ennongosemu omuli eza kasooli, ennyaanya n'emboga. Basangibwa ku Bench One Castrate. Essimu 0720 17 67. Beba Nsanja Agrochemicals Limited.
1: You

0: Amanyakanga ngechidombole ndinotasavanya nguva mufundi usiso mukakamatana uzvibona vangaza ndiko musamba kwechika
1: amanyakanga nzemba pani matseri kagatonza ari weriye wa fence machivati chalo chiriye mugombole na ziko district ye kayunga jetwava tv twasanga Kampala nensonge yevetu zviri na konopo
2: venga tiomanyi ichizwe chiriwe
3: mulangi
2: kuri aseka ina taina magezi
3: wa maguma nzemba de
2: kuri aseka ina ina
3: nzemba de manyi ya so
2: amalanga likoli sikala vanga ko
3: nzemba de manyi ya so
2: kuri sikala vanga ko
1: Nayata achirese yasi.
2: No, what I'm saying is one
3: thing. Zemba manyi ya soka kule
2: manzi. Amazima gali inti. Abantu abasinga.
3: Nene mbabali oku.
2: Abantu abasinga oku jibaina ama sawa. Nezi gakola.
3: Teka bala.
2: Ejo chimanyi. Echo kubili. Abantu abasinga oku jibaina TV tibama inzi teka.
3: Yange vala. Mbala eva kuseti zo mpira.
2: Jibaini kutela o TV.
3: Mbala eva kuseti zo mpira. Ate mbabali.
4: Sala e sawa ye vala.
3: Gamba jitadbeko. Eya vensi machivati njitadbeko.
4: Mbali ya kuseti zo mpira.
3: Ate bazebe etesisa. Zembalani. Chechivuzi. Ba kuseti zo mpira. Jeti na atu.
2: Bwebo utono wenjo gila
3: kwa. Na yaji ashirensa ate ya singo.
4: Mbola utono mbuteke.
3: Mbola ni
2: kajona. Acho
3: kede kasi.
4: Wamanda kazo.
3: I can't. Eyo mudiro yo muchi.
1: Ashirese ngatuimba
2: ya. Era bana vebatira ku TV fa basinga obunyi. Enne migwaji taddeko taina chafunya.
3: Biseti zo mupiro jogwa.
1: Negweremye era taina chafiriddo.
2: Ati aseka bongo.
3: Sajombi singa sokanyo.
1: Aha eyeta guse katos.

0: onywe banga liba kuokusasula lya miezi 12 milambirira kuba kunamba tali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano bibili atano okumanya ebisingawo omugano guno bukomanga asatu ogwomukaga Stanbic Bank irungamizwa ba banki ekuru ya Uganda sente za ba customer zikumibwa kitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda okutukira dda kubukadde 10 amateka nobukwakulizo bigobererwa
1: Uganda ngabwe yeyongera okukakanya ekirwadde kya Ebola kikulu nnyo eri abazadde wamu n'abalabalabirira abaana okukimanya nti enkola z'obujjanjabi zonna gye ziri mu bifo by'obujjanjabi byonna okwetooloola eggwanga obujjanjabi eri abalwadde ba HIV akafuba omusujja n'okugemesa okwa bulijjo tebiyimiriranga Aba abali ku bujjanjabi bwa HIV, akafuba, entunnunsi oba pressure oba sukaali. Temwosa kulaba ab'ebyobulamu aba bavunaanyizibwako. Abazadde oba abalabirira abaana. Okufaayo eri omwana obutayosa kufuna ddagala. Litangira ndwadde ez'omutawaana. Kuba kino kitaasa bulamu bwe. Tolina kwosa lunaku. Omwana wo lw'alina okuddamu okufuna akayiso oba eddagala erigema. Kuuma omwana wo nga yeerinze endwadde.
2: Kakasa nti ab'ebyobulamu bataddewo enkola zonna ezikusobozesa okwetangira n'okwerinda akadde Na, obubaka buno okutuusibwa ako Ministry y'ebyobulamu.
3: Eno ya Simba News buli wamu amawulire we gaba. Gonna agesika ku ssaawa eno.

0: damuko ne wade bamutwala ku police omusajja n'afubutuka emisinde ku ssaawa zibadde nga 12 ge mawulire agali eno yafubutukidde awo badde banatera otuuka ku poliisi n'afubutuka n'adduka
1: mawulire
0: agali ebbombo sigadde nzima amakulisi
1: weebale n'okuwuliriza Radio Simba Zaviane Nakasongola
2: ali okuweereza madamu Koni oyogedde na Zaviane ove Nakasongola amanyigiddewo na mawulire nga sinakuwa mawulire kansooke nkoneko wano ku Moses Sali omusajja omwenda kukubeeredda ku wandu ndabira naranzine na kabali anti mbagala nyo medisimama mbuto kwa bali bajitumbudde madamu Koni mawulire agali enono agasaka Mary Town Council kuchalo bachita Kibanja waliko ni omukazi gwe bakwatanga ba emere ya neighbor nga koni omukazi ono yali asima muwogo gwa neighbor kigambiwa nti koni yamala kuwasa na neighbor mwana we namugamba naje endagako ninga koni kyazuse nga babbi b'omuwogo guno mukyalo ekyo koni bagerawe sawa nga biri za kiro koni ne bagenda ne bafuna amazzi ne bayiwirira ebidomola ne bafuna ebidomola ne bayiwirira ku nnimiro kwebyo ebikolo bye baba bagenda okusima nti omuntu abata agenda kumuwulira kironga enkumbi okubba ettaka amazzi gabaganyweredde wansi deni ne babayo bulungi omwogo ati madamu koni ambiranya no weyaba koni ne bakwata omukazi ono nga koni ali mu kubba omwogo koni abantu bonna ne bakuŋŋaana ne bamutunuulira ekyali awo koni nanyini mmere n'agamba nkusonyiwe ng'ekyokkola tekiwali ng'atabbye ebintu neighborwe koni obubbi buli eno obw'emmere abantu bali mu njala nga nono agakusakidde mu Kibanja
1: weebale nnyo weebalire ddala Zaviano e Nakasongola tugenda mu kaseera ka kyannaku kansooke nzijawo bakabuna.

0: yes nebi singa kawo tukubiri kwa customer kia namba ya 0 7 5 7 5 9 0 7 8 5 7 8 5 7 3 so tufunye mwanguzi wa bingo aliku namba ya Airtel ili 0 7 0 7 4 7 0 - anza kodi sawa zibade musanvu nida chika makumi ya bili mutano ili namba yesi mumukumisi indikila sente ilaze amanya ga kadu Ronald ilaze amanya kadu Ronald ila mazio kupira nga wafuna milioni ya nsimbi weye mwanguzi na mukisa wale ilo mprogramu weno wa bingo awangu de milioni ya nsimbi mazio kupira nga wafuna kusimi yenge na mukubira simu nga wafude kumpewo na eto guwa manjigu atawangu de nsimbi ilio kupangula mchuwanja sawa bili paka sawa satu ilio kupangula nsimbi then ni wali mu World Cup game ya France na Spain mulimo kupangula nsimbi nga biadala nga mnyizi kwa DFA yu ya star bili tano tano sita mwendemu hashies ugeendemu draws eza programs ezi dako wadu nzembele keleza tudinga nechiro mu game ya France na Spain bagalizo kubele bulunji mwena mwedaba
1: Ebyo byonna mu Simba Sports naba kugumbye mizanyo nga babisoma mpawo yabigira ku mulimu kati nencha tulindirire
2: Wando chimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliiko komo kumanda mobile ne data nga amali naku satu nyiga sta 19 sta emu hash ojja kufuna ennyongeza ya 3 nedda chike zobwerere okukuba amasimu gamanda manda mobile koleza MTN erungamizwa Uganda Communications Commission
3: Alo.
4: Yenze bomwami mukasa.
3: Mtiane yo.
4: Yono broker.
3: Yenze broker wa mayumba.
4: Bangambye ne nyumba za mwenunji ko.
3: Chitufu. Oyakada abisenga bimeka.
4: Ngabi 3.
3: Ebei wajigambye.
4: Bangambye 5.
3: Ah deda 7 ozali nyamuko.
4: Yidwachi.
3: Anti danji je tusigisa ya mulembe. Anti ne value ya chitundu yalinya.
4: Musigisaji.
3: Global paints.
4: Mutia.
3: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate munda ne tukosa global silk vinyl.
4: Singa kweta kwa bwe.
3: Wabwenu tukosa global weather kote malzon.
4: Owa, kusiga nye musiga. Ogo mutindo kusashulile sendezo na.
3: Guli umite.
5: Global Paint, a reliable product.
2: Ekirwadde ky'Ebola ekyabalukawo mu ggwanga kikwatiddwa bulungi Ministry y'ebyobulamu. Tosaanye kweraliikirira. Obubonero bw'omuntu alina Ebola kuliko okulumwa omutwe, obulumi mu nnyingo n'ebinywa, embiro, okutanaka omusaayi, wamu n'okuva omusaayi mu bitundu by'omubiri, okuli amaaso, ennyindo, ebibuno, amatu, awafulumirwa, wamu n'ebitundu by'ekyama. Okubirizibwa okwewala, okukwata ku mubiri gw'oyo alina ekirwadde ky'Ebola, oba ebintu ebimuvaamu ng'amalusu, obubi, byatanase, omusulo, tuyo no musayi nabe ngalo bulikadde ngokozesa sabuni wamu na amazzi agakulukuta obakozesa sanitizer tegeza kubebyo bulamu omuntu yenayi no bubonero bwebola obumenyeddwa waggulu kuba ku namba ya ministry y'ebyobulamu etali ya kusasulira noti munana noti noti chikumi noti mukaga mukaga okumanya ebisinga wo nokuyambibwa fenne wamo tusobola okulwanyisa ebola obubaka buno bukuleteddwa ministry y'ebyobulamu
6: Eno ya Simba
7: News Buli wamu amawulire we gaba
8: Kuna agesi kakusawa eno

0: musambu wa kasiri sasa tufamwe mwefe radio simba embalo kwa majedembe bila dachi kabili musambu zoko kwele sawe kubidama ezaka ungesiko onda kwa ruarelo mwabachi ya kaimba kako kabude wa Sean Waizi ya katuwa deba na ba mama Sean Waizi ya galiza mama kakubawe kadamu mama njabu na henga mnange tuongero babu zako akaunge sikatambula katia chini chitia mnange bitu bidibitie yo yeah? Akaluru kwa mwa sente be kusaidi yogwa jwa wanga lida mnange karikatia buku muliritia mnange bitu bichuse nyo na bitu natena nukwela likirida inti mumiaka jedobo bulurungo bwa tuwa mwa sente be tebu waba anga konyo kusikaga na miguwa kubanga omutwalo gumo mwezi omutwalo gumo mwezi ngomu sala kakati nga bantu waba bidekerabo aba sente baba dekonge labe babi sigarako na yesi mani ebi njubilabu kakati bilala muko na bantu waba omutwalo gumo mwezi chaka bata nsogula bamu value kwenka tulabe ebi febi mukati osange ebi tundunga echa sente barika bantu nga kumi bonna bavuganya mutwalo ogwo ogumu omwezi neruli yaddangera tumanya tewatagataga nakuddawo ngw ate badde mu bululu balonde ngera oli ne wamwevuganyako bagamba bannange fede twina kyetugamba mwami gundi komawo munange ofuge komawo munange sitampu yo gitwale maso naye kaakati bavubuka bakadde bana buli omwagamba kama mbaya ni mbaya nanga jino okulabikanga obwa sente bembukola ki imbujjako ate abaana simanyi abaana bataddemu omusimbo ogutokomoka kuba kati bali mukunoonya kalulu naye bulijjo banoonyezeeyo obululu ogenda okulabanga aleseyo omusimbi ne bwebuuza afunira muwa ng'ate omwezi afuna omutwalo gumu kaakati gwabadde yeebuuza ebintu bino bibino wammanga byolina okumanya bassente be bafunira ng'ogyeko munange omutwalo ez'omusaala waliwo mukwano engeri endala munange bassente be ne bannantebe gye bafunamu ssente kubanga bwe wabawo omuntu ng'atunda ekibanja ssente bafunako ebitundu 10 ku 10 era kyova olaba ebiseera ebisinga mivuyo gy'amataka ojja kulaba nga ne bassente be ekintu ekyo kibakola ki kibaliiramu kubanga abayamanya abayateekako omukono abayateekako sitampu kaakati kangeze oba oli atunze miliyoni 10 10% ndowooza bwe bukadde 10 sente be bwaba agenda ofuna abajja tafunyeemu okyegedde ekintu ekyo oli waba atunze ettaka lye nga sente be ssebo ddiirwe ekubyemu obukadde oli atunze bitaano oba ennyumba bagitunze bitaano sente be yateekako omukono gwe balamu 10% baagenda funa sente mmeka oli ne bwaba atunze kapoloti miliyoni 10 sente baakakadde kabakake kubanga buli kintu ekitundibwa abaako ne 10% kakati abantu abasinga abeero nga bagamba abe nange abasajja bavuganya omutwalo gumu gwebafuna omwezi kati nomanya nti okutunda ekibanja sente bafunako ebitundu 10 ku buli 10 kisinzira sente meka ezitundiddwa ebbaluwa y'ekyalo nayo bassente be bagisasuza kakati olunaku abafunyeyo abantu 10 abaagala ebbaluwa y'ekyalo nga buli omu ebbaluwa agituna 15 okukakana sente bo olunaku atafunye emitwalo gy'etaano okiragadde ekintu ekyo bwe bavaawo pulogulaamu za gavumenti nyingi zisooka mu ofiisi ya ssentebe okitegera era abeerako akasenga awo akamuweebwa okukunga abatuuze okwenyigamu pulogulaamu ng'ejja kangeze oba akukyalo baleeta busolo bwa kulunda bukoko bujja mbuzi bishi ssentebe gwe basooka okugiteekamu era ssentebe yakunga abantu ku kyalo nti bannange pulojekiti biina ejja pulogulaamu ejja tugiyingiremu era naye ayina ne waakola ki waafunira ezo na pulogulaamu myoga simanyi biki biki enteekateeka za gavumenti zonna ssentebe alina okukunga ki abantu z'okulabika nga beenyigiramu tulina kooti z'ekyalo bannange bantu mmwe kooti z'ekyalo kooti za kisekwa beetuulira mu miti ssentebe taviira byawo singa kooti y'ekyalo ebeera etudde era akabbo kayitawo mu bantu awo nga kooti y'ekyalo etudde ow'ebitaano ow'olukumi ow'ebbiri amazzi ga ssentebe agenda okuva mu kooti y'ekyalo okutawulula emisango ono mukazi yakubye bbaawe bbaawe yakoze bw'ati owaliwo yabbye ku kyalo ssentebe okutuuza abantu abo mu muti awo kooti y'ekyalo awo weetuulira okitegeera mu bbalaza awo abaavaayo n'akasente kati mwe mukyali ku bya mutwalo mu bibuga abantu abasenguka ebiseera ebisinga amayumba gaabwe bagalekera bassente beberosi okugasolooza era tebakolera bwereere aba sadya time ano mubalaba kufunya kugamba nange nzija katuyo kukatuyo goza omutwalo gwe gubereza we batyo enji kwa nyinyi sente bezaiti bwamwera bamuwenta ambula kagati gwoboli yao chaba isa amwe gali nalabye ne basente bebe semba buleyo ngabagamba bandange bakoyo obugali obugali bunafuye ntambula tebatuka services tezituka mangu ku bantu eranga bagamba anafa batulowozeke mu tukazikolechi zituka kakati gwaba he abasajja mubaleke batuyane kubanga to mulundi guno echifa bantu akabachirabye mu nyo omugaso ndulinga twali afayo gwa mache baita salary omutwalo gumu omwezi ato manje kitegezo kubanga mu mwezi gumu sentebe abatuze bibanja anga 10 ngabuli kibanja inako 10% eh are we together chovola bakati bakanonya kumudidi kumudidi musimbe kumusimbe omuvubuka agamba nafe katuje no mukadali kagamba apana nange enchali ko kati yawo line ya jokula mula kakati to damu kunyoma basentebe kuoza omutwalo gwe gubereze bitoji mukwano naiba atunda chivanja mulirwana agenda abapangisa simanyi bichi koti ya chisekwaze cha rozitu zona sente babako na akasente kati na ye ngabidi mulana julayi yo laini ye na sarawo awo wali wawe mbelewezi rakwe chirunji batu gambe tumalo okulonda tukolechi tusigale wawo tetuwe teribe langabi limbu ate tukolechi tuvewo kato hao na ulida
1: Samba. Number one hit music in Uganda.
2: In World Cup tosunara, tosumagira, teri kwebaka, tujja kukesa, tugenda kunyumirwa fena live, okuva mu America, Canada, ne Mexico. Wakubiringa 14 July, kusawa nyeze chilo, France, ya kwambalagana ne Spain. Olokulo kusatunga 15 July, kusawa nyeze chilo, England, bubefuke na Argentina. Yeah, teri kusumagira, proso mutabizi, chua mansegawa.

0: ziweze sawa 12 za kalabiriza bazana ne kuyita kedda chikabiri musibye mtye banafe abatuuliriza agesawa eno gali mu bujjuvu nze waguma kisule. Polisi mu Kampala ekyabuulize engeri abantu babiri gyebaafumitiddwamu ebisone bafa, ng'omu ku bo yali mutembeyi wa myaka 18 egy'obukulu eyabadde adduka potolo ey'ekitongole ekya Kampala Capital City Authority mu kibuga Kampala. Kigambibwa tebyabaddewo omusajja omutembeyi yabadde adduka ng'agezaako okwewogoma mu kimu ku bizimbe bya Kedi mu kibuga Kampala, eyo gye yagwiridde ku musirikale akola ogw'obukuumi mu kampuni ya security 12, nga kigambibwa tinomusajja ono yamaze dda okwatibwa n'atwalibwa ku Central Police Station mu Kampala avunaanibwa emisango egy'obutemu. Lukwowo Yesigire ye mumyuka w'omwogezi wa poliisi mu kitundu kya Kampala n'emiriraano.
1: Baabalukawo obutakkaanya ne batandika okuwaanyisiganya ebigambo, ekyaddirira sikaali ono okwata kisoko kifumita mutembeyi mu kifuba. Ono yagwa wansi era n'afiirawo. Omubiri gwe gwaggibwawo ne gutwalibwa mu ggwanika e Mulago gye bali mu kugwekenneenyeza okumanya ebisago ebyamuviirako okufa ebiyinza okuyamba mu kunoonyereza. Ekiso ekigambibwa okuba nti no kye kyakozesebwa nakyo twakizudde nnyo ekizibiti era nga kaweefube ku mbeera eno eyaliwo atandise okuba nti tutaddewo kaweefube okunoonyereza ku mbeera eno eyaliwo era tujja bba tubategeeza abaana ba waliwo ekipi ekizuuse.
0: Ismail Mubiru, ssentebe owaafu batukole Hawkers and Vendors Association mu Kampala, agamba nti ow'emyaka 18 egy'obukulu ono mukongo omunoonyi w'obubudamu abadde nga yanoonyeza abantu baakookulya.
2: Kati omwana oyo yali alina obuntu bw'atambuza mu paaka, lumu baamukwata ne balaba nga mwana muto kuba alina abantu bakola ki baayamba ne bamuta. Kati ku luno we baddamu omuwongo ng'alaba bazze n'adduka n'akwata ku nabugabo luzi n'ayingira mu kizimbe ekyokwetaasa. Kati omusirikale ono asikaali ekifo ky'omugandi kale oba n'amulala ku poliisi oba mukyamu oba n'amuwa state council, bulamu bandisa ebingiddwa nyeggwa okusalawo ng'omuntu n'omufunika ekiso n'omukirawo. Kimbi ekyo kibi nnyo ekikuffe saidi yaffe ng'abatendeyi kubanga teryatulumirirwa mu Uganda muno. Nga munnange tulina families, tulina abantu baffe.
0: Bw'amaliriza ebyo Mubiru n'agamba nti mwennyamivu olw'engeri gy'agamba nti Kampala Capital City Authority abantu baayo abakola potolo ezo nabo ate balina oluusi gy'engeri gye baagala okulya ku bantu ensimbi ez'enkanu.
2: Osanga oli asikaali atukuba ate kiki ekisoose kukulisa era awo omusajja yakookinga emmundu n'agala okuba abatendeyi bano abatunda emyembe ne bafukamira wansi ne bamwegayira naye ne bw'ogenda ku poliisi eri abatendeyi ebintu nnyo emirundi mingi naye nga tetulina okubira mulanga w'ogenda ku poliisi babalabanga naye nga weewuunyo oli abeera mu yunifoomu muntu nga ggwe ati naye naakuswala nga atali muntu tulabyeko kekiseeyi n'abakozi beekozeseza ne bagoba ati tugenda okulaba nga nabo batembeeya naye kati ono yali atulugunya lwaki gavumenti nga tugikubira omulanga abatembeeya otwale nga bannayuganda.
0: Wetujjidde ku mpewo nga Daniel Nuwabine ayogerera Kampala Capital City Authority abatanabaako simu gyakwata kw'ezo ezimukubiddwa okuva wano abeeko kyannyonnyola ku nsonga eno. Wabula Executive Director w'ekibuga Kampala Sharifa Buzeki agamba nti ensonga y'okukolera ku nguudo z'ekibuga Kampala kimenyera ddala amateeka eri akigaanibwa kubanga omujjuzo n'omugotteko bye bimu ku bintu ebisinga okuba eby'obulabe gattako obujama ebintu ebitali birungi n'akatono. Ogyeko ebyo ku BM ku kizimbe ekya BMK ate waliwo obutemu obulala obwogeddwako nti bwabadde mu bitundu eby'ekibuli. Omusajja ow'emyaka 53 egy'obukulu Bob Kalyango bwe yafumitiddwa okutuusa lwe yafudde nga kigambibwa nti Kalyango ono nti yabadde alina omuntu gw'ateebereza okuba nti yabadde afuwetera sigala okumpi naye. Omusajja ono kigambibwa kwe kukukunulayo akambe okuva mu nnyumba ye n'oluvannyuma n'amufumita mu lubiriizi olw'omukono ogwa ddyo. Olwekyo Kawala ayogerera poliisi mu bitundu bya Kampala n'emiriraano agamba nti bakyayongera okwetegereza okulaba ebikwatagana n'obutemu buno naye ng'ateeberezebwa Kalunsambulira Farida Nakakande ow'emyaka 38 egy'obukulu omutuuze wa Bwire Zone yatwaliddwa dda ku poliisi ey'e Katwe agirenga aggalirweyo n'okubuulirizanga nakwo bwe kuyinda. Akatala akena chifuma kaalukale kaakuto omuliro eranga abatu abasubuzi mukatale kano bagamba nti bano onyakati ekyokola nakyo tebakitegeera olw'ebintu byabo bibalirwa eyo mbukadde n'obukadde bwa siringi ebyakatokomokeddemu. Kigambibwa nti ebintu ebiwerako omuli ebyokulya n'ebintu ebirala ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo byebimu ku byatokomokeddemu nabbambula ono.
3: Nga batugamba bannaffe ebintu bye akatale kayidde tumanyi gwatandikidde wa naye nga tetumanyi nti gwatandikidde wano era nga bw'olaba obutungulu ebintu by'abantu bingi ennyaanya omukyala yabadde ne firiji z'ebbiri awo ebintu bingi n'ababadde baterekamu ebintu.
4: Idde wani eno tugamba bumonde bumonde nebujja kuva esawo mmeka mmeka nyaanya biki kutoomulira tomanya kituufu ki kyavudde ku ki enkola ya munene nze enkola eri waggulu ntunda ntula lumonde mali yasanyeoza bisaanga zaagenga mukaaga mugwadde muyitirivu nyo batugamba muli obukutte mu katale tujja okutaasataasa naye ngu muli muyitirivu nnyo era okusinga bino byayidde kale
3: omuliro ogwatabye essaawa mukaaga w'ekiro bwe twagutegeeredde ne tujja twatuuse wano twatandikiddemu kukima mazzi kuzikiza muliro obummonde ensawo zaabadde nga asatu towaza obutungulu ssatu nga zirina ensawo nga kkumi kkumi zonna zaaweddewo minzaani.
0: Mukaka akiikirira ekitundu ekinnakifuma Sulaiman Kiwanuka atuuseeyo n'abaako bw'abadduukirira. Meya wa Nakifuma Naggalama Town Council Mutebi Fred kwe kutegeeza nga bw'agenda okukwatagana n'olukiiko lwa Town Council balabe engeri y'okudduukiriramu abantu bano.
5: Mutuufu embeera eri wano yennyamiza naddala embeera y'akatale kano nga bwe kali kuba kati toyinza na kumanya omuliro gwavudde ludda wa ffe nga nze nga meeya wa Nakifuma Naggalama Town Council nina olukiiko olulamba ne Town Council yonna tazeewo ngenda kuva wano kati okusinziirwa lwenzize ne ndaba embeera ebadde wano zireyo ntule n'olukiiko lwange tulabe engeri gye tugenda okukomawo wano okulaba bwe tuyamba abantu bano tulabe nga baddamu okukola nga bwe babadde.
6: Okumanya bugagga si kirungi butamanya by'olina kumanya.
7: Eddiba kyambalo kya Buganda eky'ennono edda nga engoye tezinajja ng'eddiba eriwaliddwa obulungi nga lyambalwa bagagga nga liyitibwa luveera. Eddiba eryayambalwanga nga siggwale nga lye liyitibwa ekkope nti lyayambalwanga baavu teranga muno mwe mwava ekigambo omukopi abagambala abangi ne bayitibwa abakopi abambala amakope nga kigambibwa tebaakomanga ku bwavu mu byanfuna byokka naye nga tebatera kuba na mpisa.
6: Okwo kwe kumanya bugagga.
0: Omulamuzi mu kkooti Entebbe Stella Maris Amabirisi asindise abavubuka babiri mu kkomera lwa kubba nga balangibwa okubba obukadde bwa siringi 10 n'okozesa obubi ssente z'emyoga mu kibuga eky'Entebbe nga bajja kuvaayo ng'ennaku z'omwezi 27 July w'omwaka guno. Badde mbawulira omulamuzi kyagamba Magombe Fred Ssentebe owa Veterans Emyoga Sacco ne Ecrasis wa Moses omuwandiisi wa Holders Emyoga Sacco mu Division A Entebbe bonna nga batuuze mu kibuga kino bavunaanibwa emisango ebiri omuli okukwata obubi ensimbi za gavumenti ezaali ez'okwekulaakulanya awamu n'okubba ensimbi eziwerako eziwerera ddala obukadde 10 ez'emyoga nga kigambibwa nti ensimbi zino baazibba ku myoga egiwerako omwali gy'ababoodabooda abaazirwanako abatunzi n'aba Welders Sacco emisango gyonna egibasomeddwa omulamuzi bagyegaanyi. Omulamuzi abagambye tibaddeyo okulabika mu kkooti ennaku z'omwezi 27 July ow'omwaka guno.
6: Gano ge mawulire g'ebyobulamu ku Radio Simba.
7: abakulembeze ba mu district ye Agago mu bukiiko bwa kono bw'eggwanga bakubidde gavumenti omulanga n'ebitongole ebidduukirize bibeeke engeri gye bibafunira ku mmere kubanga ekyeyo ekibeyenze ekitundu ekyo kirese kumpi ebitundu 85 ku buli 10 eby'ebirime abasinga tebakyalina olwonga 10 ez'abantu enjala guli ku nfuuzi yeeyolekedde okubatta nga n'abaana banywa luso olw'endyambi. Wilson Yoto, Sentebo olukiiko olukulembera district ye Agago, agamba nti embeera mu district ye yeeraliikiriza era yemu ku ezo ezisinza okubeera embeera ez'omutawaana mu kitundu ekyo nga tewali muntu yenna ayamba. Oto agamba nti omusana gwakanga gwe bagoba mu ggulu era embeera y'ebbugumu eri mu kitundu ky'ewaabwe enzibu okunnyonnyola ng'agamba nti abantu abasinga bagenze balya ne batuuka ku nkomamawanga n'ekisigalidde kati bagenda banoonya nkondwe ezo ze balya. Alipoota okuva mu disitulikiti ye Agago ziraga abantu 12 abaakafa mu mbeera eno nga kigambibwa nti abalala 351 ng'abasinga bakazi, abaana ne bannakabutuzi abayonsa n'abakadde be bali mu katyabaga ak'obulwadde buno n'abasinga nga banywa luse. Abantu 3 be bakakasiddwa nga bafudde okusinziira ku kunoonyereza mu manoonyererezo ekirwadde ekya Rift Valley Fever ekirumbya disitulikiti ye Kabale mu bugwanjuba bwa Uganda. Dr. Gilbert Mateka, avunaanyizibwa ku byobulamu mu disitulikiti ye Kabale, agamba nti abaafuddeko abaddeko w'emyaka 26 egy'obukulu, omulunzi w'ente, ate ne kubeerako omugoba wa takisi ow'emyaka 50 egy'obukulu, bonna abaafudde nga batuuze b'omugomola ye Kahunje, eggomola ye Kyanamira, awamu ne Lwakalimira Town Council. Dr. Mateka agamba nti sampulo zajjiddwa ku bantu bano 3 era ne zitwalibwa okukeberebwa ne kizuulibwa ng'ekirwadde ekyabasse kyekya Rift Valley Fever. Dr. Mateka agamba nti mu kiseera kino tewaliwo omulwadde yenna ali mu ddwaliro naye baasabye dda abantu beegendereze nnyo era bagenderere n'amagezi agabaweebwa abasawo ku nsonga ezitali zimu. University of Oxford ye Bungereza etandise okugezesa eddagala erisookedde ddala ku kawuka akayitibwa bundi bujo Ebola virus akaalumba Uganda ne Democratic Republic of Congo ebbanga sidde ne liise oluvannyuma lw'okusaasaanira amawanga gombiriri. Eddagala lino kati eriyitibwa BD Above ligenda kwetegerezebwa balabe obanga linaasobola okukola obulungi era nga balina abantu 50 be baagala bali wakati w'emyaka 15 okutuuka ku 55 egy'obukulu be bagezeserezaako eddagala lino. Bagamba nti mu bbanga siddene bagenda kuba bamaliriza okukungaanya abantu abo batandika okuligezesa. Oxford emanyiddwa nnyo mu kuyiiya awamu n'okulowooza ku ddagala eritali limu era nga ne mu kiseera ekyo COVID-19 baayiya Oxford AstraZeneca. Aba University ya Oxford bagamba nti mu Uganda bagenda gezeserezaamu eddagala lino balabe engeri gye linaakolamu.
6: Ago ge gabadde amawulire g'ebyobulamu ku Radio Simba.
0: Empaka ez'ekikopo ky'omupiira eky'ensi yonna World Cup zolekera okutuuka ku nkomerero yaazo katutegeere ebirala ebiriyo.
6: Agafa mchikopo cha World Cup katimanya agafa kwa zanyi ensiyo wagira record ya mpezi kore dua nezimenye dua nebruso mtabizi garitusi wako Jekabet mwendi sekati ku jekabet.ug ofune bonus ya bitundu chikumi kuchikumi kumusingo gogo soka ne DSTV.
8: The FIFA World Cup 2026 live on Supersport only on DSTV.
9: Leero mu kisaawe kya AT&T Stadium mu Texas, Dallas mu America, abagenda okubeera ensikano ya France bwenda beesamba ttiimu y'eggwanga eya Spain mu semifinal esooka ey'ekikopo ky'ensi yonna. Omutendesi wa Bufalansa Didier Deschamps agenda kubaakola ebyafaayo. Ono y'omu ku batendesi abaaliko abaduumizi ba ttiimu zaabwe ez'amawanga ne bawangula empaka ez'ensi yonna, kyokka ne mu kubeera abatendesi b'amawanga ago ne bawangula empaka ez'ensi yonna. Kikyafaayo kyokka ky'alina asobodde okubeera ng'ayamba France ogenda waakiri ku semifinal mu World Cup zabatende sesatu mubala World Cup jeba wangula ya 2018 na ya 2022 jeba agenda ku final ne bakubwa Argentina sakone ne World Cup eno ya 2026 anabade babyafayo nnyo ninge chafa chagenda kubira nga wandi kalero kicho kubira mutendesi acha sinzo kubanga tendeke mipira minji tinye guwange emu mochikope chensi yonna. Ono ajja muguno mupira nga atendese mipira 25 mochikope chensi yonna nga tendeke guwange ya Bufaransa. Onika nakana omugenzi Helmut Schön yatendeka Germany emipiira 25 ejje kikopo kyensi yonna byali kochiwe gwange eryo wakati w'omwaka 1994 n'omwaka 1978. Didier Deschamps leero bw'anaaba atendeka omupiira mu World Cup gwa 2026 gwakufuuka omutendesi akyasinze otendeka emipiira mingi mu kikopo kyensi yonna ng'anaabaweza emipiira gyatendese France mu World Cup emipiira 26 ku lwa Sidumire Bugula Simba yenze Bruce Mutabizi.
10: Kwa mchikopo cha World Cup nga gabadega kufisi wako, check a bet. Your game, your way. Net DSTV.
8: The FIFA World Cup 2026. Live on Supersport. Only on DSTV.
11: Edda chikaziweze kumino musambe zaka ita kukarabili za bazana.
12: Abuge gabadama ulire ku Radio Simba.
13: Nenu yesawa yendala.
14: Kurubokola.

0: noti, bibiri, bibiri chinana.
1: Abantu babira bambuza rachi ninaka mwenyu mwenyu kumatama amazima gagano nina mukwano gwangali nebifuna. Hey, ntereka na baka sente buli mwezi nivansirize bisava. Kwe gamba na malayo.
2: Leka kemi tuwa lukumi na ukuda waguru kwa kaunti ya Pride. Wefuni ya Yesu wa kumwerele. Chani na ilimu kumatabi gafuru alero. Oba kwa kunametari ya kusasulia. Noti munana noti noti. Bisatu wa satu musatu. Uendeche ndamu mwenda. Okumanye bisinga o. Chani kukutele kuru alero. Umaleyo de Pride. Amateka nomu kwa kulizo. Biko belerwa.
3: Pride Bank. Your growth is our pride.
2: Pride Bank irunga mizuwa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer. Ziku miwe chitongo lichi. Deposit Protection Fund of Uganda. Okutukila dea kubukade kumi.
4: Amawulire mu bufunze gagano ku Radio Simba.
5: Eda chikanya.
6: Buli lugendo lutandika n'okusenvula. Buli kiroto kyeyongera amaanyi naddala nga tutambulira wamu.
5: Eda chikaziwe zenya ezakayita ku saawa bbiri ez'ekiro kino. Musibye mutyeyo bannaffe abatuwuliriza. Gano ge gali mu bufunze nze waguma Kisuule. Akulira oludda oluwabula government mu lukiiko olukulu olw'eggwanga Joel Ssenyonyi, government agisizza ku nninga ennyonnyole amayitire ge yaliko omubaka wa Butambala mu lukiiko olukulu olw'eggwanga Muhammad Mwanga Kivumbi, era omumyuka wa pulezidenti ow'ekibiina kya National Unity Platform mu masekkati mu bitundu bya Buganda, eyaddamu okukwatibwa jjuuzi abantu abataategeerekeka bwe yali ava mu maka ge Butambala okwolekera ekibuga Kampala, nga n'okutuusa olunaku olwaleero enzingu ziweze nnya nga mpaawo omuntu yenna alina ky'amanyi. Bino byonna Ssenyonyi abyogeredde mu lutuula la Paalamenti akawungeezi akaleero. Ku ludda olulala, Paalamenti eragidde akakiiko kaayo akavunaanyizibwa ku by'obuzimbi okwekenneenya ensonga y'okussaawo obubonero obw'oku nguudo, naddala ku luguudo lw'eggaali y'omukka we lusalira mu nguudo zimwasanjala ez'eggwanga. Bibadde bikyali bityo, ky'ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'eggaali y'omukka Uganda Railways Corporation nakyo nekikyukira abakikolokota, tekyalemererwa okussaawo obubonero n'emisanvu egiyinza okulemesa abantu abamu abaagala okufuuka bannakyeyitize basale enguudo z'eggaali y'omukka, nga baba Uganda Railways Corporation bagamba nti obwo bulagajjavu obwa bannayuganda abamu abatamanyi nkwata ya nguudo n'envuga y'ebidduka. Katikkiro Charles Peter Mayiga akubiriza abavubuka awamu n'abakozi babeere beegendereza nnyo ku nsonga y'enkwata y'ensimbi. Tatalina mpisa mu nkwata y'ensimbi kiyinza okumulemesa bizinensi yonna gy'alina, era nga enkwata y'ensimbi erimu empisa kyekyokka ekiyinza okutwala Buganda ku ntikko. Donald Trump, pulezidenti w'eggwanga erya Amerika, ayimirizzaako omusolo gwe yabadde atakalize ku kyombo kyonna ekinaayitangawo nga kitwala ebintu bya Iran, nga kugenda kujibwako ebitundu 20 ku buli 10, nga agamba nti ate kati Amerika yeetaaga okweteekateeka okuddamu okuyimiriza ebyamaguzi naddala eby'omuggwanga erya Iran bibiyisibwa mu kagolomolo aka Strait of Hormuz. Ziri eddakiika 6:15 ezakayita ku saawa 2 ez'ekiro kino. Teekateeka owulire gano n'amalala mu bujjuvu kanaawera akawoza masiga. Programu eddako Kiwanja Sports.

Gutiamu World Cup, ngabikusisi wako Betika. Wewandise kati ku www.betika.ug ama kagaba wanguzi. Chifa mubibanda. Jiwe dejitia. Jiwe jukubye munda. Jitia genda maso. Jimili dejitia. Ate jita nasambwa. Neka kakaziwe Hassan Sava. Omukambodia wasa wasajja. Biona. Wanokurubo gola Simba.

biri tanu tan sita chinda mu biri sita emu hash. Okay. Maweje innocent yoriotia Abros ekubidwa timi atsegoreza bade biri kwemi baneti yakoze biri biri ku timi ya Watford jibade jamu kwanu anko sita biri tanu tan sita chinda mu biri sita emu hash. Okay. Sita biri tanu tan sita chinda mu biri sita ebu hash rumba VIP VVIP sita biri tanu tan sita chenda mu biri sita emu hash turumbe VIP ne VVIP nkugambye VIP omuro omuro VIP ne VVIP na wija gamenti waudika apena inze tu surprising anula banga bungereza ekubi omuntu nga bano bakubye by the way let me clarify this sagala nyo kugamba omuntu agembu no mbu Spain mbuno mbu surprising zensi tukirize tugane Spain cheza nya kiri mu DNA bogamanti surprising zensi obiranga aganti ebadde tusubule badde tesano ekyo no sikikirize nchidam badde njogera nye banga lyonna Bufalansa ina abazanyi abalungi ngobabala no batunulira linnya kulinnya okuva kubatandika ku kisaawe paka ku bench nali wano n'omutabizi nga tukyogerako naye nga iranzi mulinchi wulira ng'omufalansa ajiwagira nga tetuyina DNA mu luzungu olw'omupiira nga tetuyina philosophy mu Luganda olwa bulijjo nga tetuyina nono basambi banjawulo barungi naye nga ekintu kyetuzanya nti Bufalansa kyekyayo kiba kizibu zibazanyi kwekwata so obuvunaanyizibwa obwa Spain bubadde bulabika ne mungeje badde befuga omupiira buli omu nga yeegazaanya teri akankana nagwo olaba nti Bufalansa badde n'akakodyo kali kakuddusa mupiira ogwo ng'enkola yabwe ebadde kubanga era bulijjo oliwuli omuntu se kinomu ha olise ha dembere ha Mbappe naye Spain baliisa ekintu kya Barcelona kye bazannya ekya highline defending kukwasa offside naye omu ku bazannya endowooza ab'enjawulo ku ttiimu y'eggwanga lya Spain Rodrigo Hernandez Kasekante nayogedde jjo nti omulenzi ono abawa kye tuyita possession bifuga omupiira naye nga buli wamu tabulawo so ebintu bino twabyogeddeko nyeggulu Spain nembategeeza amaanyi ago ag'omutendesi waabwe Vedeli wansi tiimu eno abadde nayo yesi basobola okuba nga abazanyi bonna si bwabadde nabo naye abadde n'abamu ku bo ate ng'olwaliro mpagi luwaga ng'olwalira abazanyi abo mpagi luwaga ku ttiimu y'eggwanga so Didier Deschamps ffe ng'Abafalansa tetumubanja nnyo wadde n'akamu ffe ng'Abafalansa

era Spain waliwo timu banula banga bie kusinzi bia mukisawe nga biteketeke nga si bya machi nga ibadde nga biteketeke kusira kuchabalina buna Luis de la Fueto nomumyuka we Juanjo Gonzalez ebya ddala babadde batesetese ekintu kyabwe kino kubanga nkugambye nti ne boddayo buzzi nga manager 2015 nga wangula Euro ne Spain eyabali wansi emyaka 19 2015 Euro yakuba abarasha kyali kikopo kya 10 ekya Spain Under 19 Buraba abavubuka beyali nabo mu final nga bawangula 2-0 amazima gali nti Spain olaba nti omutende sabadajja nga timu ajirina mungaruzi kubanga tuogera ku 2015 under 19 ba Rodri ba Dani Ceballos ba Marco Asensio ba Boja Moya abu naba balinzi abadde nabo okuvira daliri wansi obuvunaanyizibwa tabutandise leero abaddewo ng'abalenzi bano abalina mu nkola ey'emirimu nga kyabatendeka bakimanyi era ne bakibukalamu babadde bakiwanguliramu Spain so timu yabwe n'omusomeso ngayo babadde abazanyi ba abadde abeewulira nga baana be ba Mikel Merino yali wa myaka 19 2015 ba Dani Ceballos yali wa miaka 18 ndoza ba Marco Asensio uyo Unai Simon goalkeeper yali wa miaka 18 2015 nga bawangula Euro under 19 Rodri yali wa miaka 19 so chikulaga olwaleero bodda yo ku Bufalansa ya yulu 2019 uraba nti ebintu bichuse muko na bazanyulu lero baliwo ba Nicolas Sazembe ba Mukadi Akabe ba Abdou Diao ba Olivia Keman ba Maxwell Konate ba Samedi Kerek se ugira sekati azanyira na Gini Kings Koman taitibwa ba Nirumu Ope ba Musa Dembele ndo zaliwo Yeruka Fernandez ne Marcus Thuram atina yabadde ku bench player so kyongere ekyo okukulaga omusomesa ebintu byabadde akola ku timu eno eby'omugirano wa Spain nti basigadde nga timu yeeyo ng'agitaddemu abasanyi kuva 2015 nga mukyalimu abasobola okukuba kati ne bwogenda bugenzi ku Euro ya yali under 21 Euro Euro under 21 yes gye bawangula ndoza 2019 abajjukira obulungi abamu ku bavubuka abateekawo embeera kubanga era ye yali nabo kuva 2015
nabali wansemi yaka kumina muenda Najja biru kumina muenda ngali kutimu yabali wansemi yaka makumi abiri mugumu so bino byonna byongera okukulaga nti babade bajaba zimba kubanga era Yunai Simon era na yena yali na yebiri kumi na muenda under 21 yali na ye uyu Fabian Ruiz shot 8 gumulabi yali na ye kubanga jukira under 21 baba bakiriza muko na abajisusiza nenga bali mu abiri mu esatu Ruiz yali ndo za miaka abiri mu esatu Mikel Merino yali wabiri mu ebiri uyu asoso kubakanya uyu captain wali alusose dadi Mikel Isabel yali wa miaka abiri mu ebiri uyu under 21 kidegeza nebo demo Adani Ormo yali wa miaka abiri mugumu kumbi abazanyinga mukaga biyali nabo ku under 21 ngaba wangula yulo 2019 ulwalira abalina ku team ulwalira abalina ku team abazanyi mukaga ku musanvu iyo ba team namba kubanga mateka ku mpira abazanyi musanvu batandika kubanga ni goalkeeper wuno Yunai Simon yaliyo kitegeze batandika kakati baze ba musumusa paka watu useno waguru era jukira ne Spain under 23 jaba muji yakitusa mu Olympics biri makumi abiri Brazil ne mukuba iyo Spain under 23 mu Olympics kati omutende sibwatu abalenzi kitegeze ya baba manyi abesiga atira bamuuliramu kuba mu mirimu jone jukolebwa utunuliranga ekintu kibayita kuzimba ekigambo kuzimba kintu kikulu bomala okuzimba geni timu ezanyachi kubanga usobola okuzimba balenzi ngojja nabo nga tobata nojja nabo mpola naye timu isambachi era point ndala ekuleetera okutandika abantu obategeza so ne mu Olympics biri abiri nga Brazil bakuba mu final era Yunai Simon yali naye nugai wa mita Oscar Domingos ba Eric Garcia ba Maka Kukureda kusebe yali na kutimu ya Itafe Mikel Merino ngali kuri ya Sociedad Zubimendi ngali kuri ya Sociedad Pedri wa Barcelona ba Dani Ormo Mikel Uyazaber buna yali na bu chichiga manti ba mujiyo ujiri mu under 23 ni ba mudita ku national team yatandikira wunga alina bo na wangula yulo biri makumi abiri muenda yulo biri abiri muenda muna mujukira yukubabu ungereza nienga abajukira era mu knockout yanazo musaji uyo mutwe mu semi final yakubabu Faransa biri kwemu era bu Faransa no yasuka ono malizo na bade ku team ya Spurs kuru Lando Kolumu 1 dakikano zazali nga muenda kuya bu Faransa byoto biyumbuze bibiri wano kati Lamine Yamal dakikano zazali nga abiri muemu ne Dani Ormo mu yabiri muetano Faransa ne bajigaru mumu na jamu final mu yasanga bungereza na ajikubabiri kwemu njikira ikolaiza ya Paruma oya Zabero uyu gura ba era kubye penalty iye nyura bungereza mudachike china la mumu kaga kati yoyo naja bili abiri mwe satu bili abiri mwe bili abiri mwe satu mujukira UEFA Nations League umukuru ajiwa angura ya bili abiri mwe bili abiri mwe satu ya kuba Croatia kati ne bili makumi abiri mwe na bili abiri mwe tano UEFA Nations League Portugal ya mkubye jojuz nje mkubira mfaino so ebintu bino byonna biyongera kukulaga omutendesi kubanda uza bakola bili bili Portugal ne bakuba tano satu Morata yali mu akanya ka banne ahunu
biongera kukura ganti mutendisi abalinza abadde nabo iranga abesiga kubani bude muyuru eyo eya bidi abiri mweta nga poti giba kuba mupenati era abalinzi tebakyuse nyo United Simon bamaka kukulira ba Pedri Bazubimendi Fabian Ruiz Lamine Yamal Mikel Zabero Nico Williams Mikel Moreno Alex Bayana uyeti bashande 15 Pedro Porro yakuba namba 2 yakubiguri na namba 2 Luzabatari mubude buni Alvaro Morata niyo maladini ujese niyo wa Madrid ba Robini Lim Nomad ba Oscar Mingweza Musa nyingaba na kubata sita biri tanu tanu sita chindabu biri sita emu hash okay. So echovechi tuwechiri na bagamba wanonti Didier Deschamps amara kwa wawode kapu yeno akulechi atambulemu kubango rede yele iye yali ana ndoza yali inana komeri naye bakune baganti azidana alinde ko chukwata mukubanga tugenze kujja mu World Cup edo ngaba Faransa nga tukimanyi ti Zidane ya damu ko wiro mutendesi wa Faransa oba di champo wangu de World Cup vata wangu de icho chali cha salibwa uda Zidane yiko cha dako ko wiro wa Faransa sita biri tanu tan sita chenda bu biri sita emu hash okay VIP kweri kuliko VIP sita biri tanu tan sita chenda bu biri sita mash kubiri mitendera Didier Deschamps abuziza nti referee ono abadde akoli fines okulamula ku mutenda guno gwa semifinal mu World Cup ekibuzo kyabuza ne yongerayo nga banama uli bamubuza sita biri tanu tali sita chira bubiri sita mash okay